joy. Yele ro undi mama rahi hai hai. Eka. Now koi joy. Vali now koi vinamba now hai hai. Narari loati ngai nao Ni vali kati dua ka munu ngazi hoyangi Eka Narari loati ngai nao Kanila famakile fa munu ngazi ningi zailahi